0: Auni ula hawika refimane kandela me nege kenye tani wolon vla osera konakri la gine fabala nege kenye tani konotombe ituri RDC jamana la o wati kelen debe Budapest fanana ongri faba.
1: Stadio Doucouré.
0: Auni wula hanka kuna da furu wula da kuna foni di kene yinkan o mi ni wati la yere Ligue des Champions finali beka tan yoromi nye Budapest Hongri Fabala arena psikast kene tolantan kene kan Arsenal ni PSG ni nyokonche inafo jien duguba tiamana farafina duguba ufanana ni nyokon kumembe ka laje kosobe amina ta yoromi nye kona kiri kaseka akote mechogo don ye miye lagine fabaye kuna foni were wula halisa lagine jamana dodon sini kalata ukola kafoko kalata kunyana bo je kulu aloko labon bela jelen kera ka ban hali ni kasoro mikoni e fanga sina oni jamana den tokola tondo ko uku ko sini kalata ukoma wasade kalata u aleni maraka fo nyema olu de ko fo lendon mi RDC jamana e ebola bana ko la OMS jien kene ya ko tomba nyemo ho Tedros Adhanom Ghebreyesus ale sera ituri bi sibiri na wasaka se kata isendon nimbana inkele li ko la ambe na nyefo li soro afanaka inafo hanko meka fo ye chugumi na bakuruba wala ambe kene ndaile ni fari kolonya na jede ni watila yorominye puskast arena kene kan minkoni ye tolantan kene mimbe Budapest Hongri jamana fabala Ligue des Champions finali beka tanyende halini kasoro PSG ale de sembe tolan kan kosobe wati klanche folo inaka foko Arsenal de chilu kelen don folo ukanye fe tolantan na kaya verse fe kabini senge woronana ni watila unisege na fiebobe nyokonanga anya fo ye koni nyokon mbe makono lendo kosobe o siratike de la lajelembe jie fanchamana o ko amba foko farafina yere fanana o mi konakiri amba nyesi yende la ka foko yoro minye konakiri lambani marakafola yen koni sifi on kasoni o maison de la jeunesse ye ale yele maraka ke tolantan laje yoro ye tolantan kanu baho ye nyon soro ye wa anka lasigide tenema dumbia fanambe anyeni kene yikan tenema iniula ko be chogo jume de la
2: namo inura sajo dugre yo mina fon nyame si ten samani no made ni yambi ko kana salon na tenan ka lon ko europo nyondan pero temba a final de bidi parini Arsenal tema wule buluma si ten samaya ila den ko kana ale salon dan makania Arsenal ko madin binan nanya ko danye abba jeni ka ko dam na ko fal wa to li si baya tonan parika ti lukilun do nyame o kera lu se wanan ko badi pari mol ko nika ko ni ala zo na makal fan wa to le gana ba ya tele ka jonyo planan fran a planan wo kan ka to anyona aluko o nyakole lu kanya ko hali ni tonna ti lukilun radu aluma ko kono alu ma alma sinan ko ba lana la ko pari dina ale tin kilo ni mbo ka banka ganye alna wori nyakola nye alla kuma ni mbo
0: afa bi ara kosabe tenema wa ibe anye o kenen kan wasa ka se kan nyoron ko mento la se clanche folo de flemnya ka kunche yani senge damani clanche flana o bena damine to lantan kulu flanu no ni nyoron che Arsenal ani PSG ka foko hakli jigina ni Ligue des Champions sen fe PSG beka aka jonjon flana de lanyini ka tugu nyoron ko Arsenal koni abada ale ma delika Ligue des Champions jonjon ta abe aka jonjon folo o de no fe ni nyoron ko mbena o mbese nani watila wa Arsenal de benye fe folo che lu kelen ani fu
3: RFI
0: kuna foni wera ulantu meka fawie bakuru bawla lagine jamana don holu wale lembe sini kala ta bona wasaka ta u kawasaden wale ni maraka fo nyema wolu de sugandi wasaden keme binani ani wolon vla de kakanka sugandi wa maraka fo nyema keme saba binani ani fla olu fana kakanka sugandi ni kala ta usenfe kala ta konyana boje kulu ale koko kabini ni wati la koni labe umbela jelenke rakaba wa kubena fere bela jelenke katilia kajabi uda keneka osiratigela ina fo desambre kalo jamana nyema kala ta fanga sina oluminu famba jensena bi ani jamana den tokola tondo ye ala nyini jamana den kanabo katahani kalatala otemelenko ina fontu meka fawe chogomina bakuruba ola RDC ebola bana kola OMS jien kenya ko tomba nyemoro Tedros Adhanom Ghebreyesus ale sera ituri ni sibirina atakaku oyede wasakata isendo bana inkeleli kola o mi afanga beka bonya ituri kosobe wa oyere de kama lalaisha dukure OMS nyemoro Tedros Adhanom Ghebreyesus aleko ubena ufanga fara nyokonka banenkele likama
1: Odo Sajo haka kuma folo do kera munu nye bi ituri uyeko chiendo kujien tomba ani RD Congo marabaka ubulu binyokombulu bana inkele lila gako jamana dun fana joro kabun kosabe bana inkele lila abe afaraka kuyere di aka nali kumbadoi kakuma jamana dun fe anika udeme akonu ya famungele yao yeminu nye kuna fera ufana soro Sajo jati minola bana infamia balia kama jamana dun fanfe ukera sababu ye bana bakoto saba uluka bulidoko kuntemene ina kabo kene ya soula ore la sisan fere bauti gelendo wala saka kuna funindu ke kachaya bana inka Kongo kene ya ku ministeri so mau aleni kuna funiko ministeri so mau ulufe Tedros Adhanom be RD Kongo dukukulo kankabi alamsadon ani jamana kuntiki ani kene ya ministeri uluye masala uke bana inka mini fanga erebe kachari kosebe jamana kononkabi uwati abeka dama kasi ufana charjie mogo yoro halisa ku OMS makobe musaka mununa bana inkele lika makama ulusoroflo Sajo OMS krefe banyumanke ton Médecins Sans Frontières alifana yi aka jorona ko yira bana inkan to nyamugo dankan Alan Gonzalez ko la selido kononko Ebola bana bakatoma delika chaya tanka teme wa ko fere munu blalendo sinkan akeleli afura kelikela u ani ademe kulu fana ka dokon ko sebe Sajo
0: ili cheni nye foli ula la Aisha dukure o temelenko Ghana jamanala amba foko yi ulu fana ka wasade on kelenko ka sharia do da sinkan o min be chete musoto kele jamana inkono o fora ko sebe dine mo do fe nga banyu maketon ani jamana den tola tondo ye latige yinkon farafina ko kan kuna foni ula obetana ye hero minye franci jamana de la ni koni ye nyini nikela baye lon nikela ni gafe sebena ye atogodi ko atogo kunye ko Edgar Morin ale de fatura kunu juma do inaka sito sankeme ani nanina afumu so yere deni kuna foni da kene kan kunu AFP kuna foni di lawye waka fawye dron odebe dansige hanka hula da yin kuna foni di kene kan o mi chorongom de tege banye nege juru karafela kana tayoro si 600 o yereka jimu kan kanjuma me o beta aw ye nye e refi maneka san fe o kambe
3: RFI
4: kanjuma be mai sanugo
3: teri la me bro ani ni son dia lebi aw la soro dombe

0: Ani sɔgɔma ko kura nɛgɛ kaɲɛ segin sera Konakiri o kaɲɛ kelen de bɛ Laginɛ fantanw bɛɛ la aw tulo bɛ diɲɛ kumakan RFI de la.
1: Jɛnɛba baro.
0: Laginɛ kalo duuru jamanakuntigi kalataw kɔ jamanadenw welelen do kokura bi mɛ kalo tile bi saba ani kelen kalatasow kɔnɔ u ka kan ka taga u ka wasadenw ni mɛruw de sugandi walasa kalata nunu ka se ka kɛ jɛlenya la fasoden tɔgɔlatɔnw k'u bena kɔrɔsilibaga ba tan ɲɔgɔnna de jɛnsɛn Laginɛ fantan ani nani bɛɛ la an bena ɲɛfɔli sɔrɔ ka bɔ fantan kɔnde fɛ dakun na farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la laban na an be kuma Ligue des Champions kan pali ka PSG y'o min jɔ jonta tuguni kunu sibiri Arsenal nyekoro ukani nyonda in lajera jamana chaman kono ambita kana uye Laginɛ kayinka doka haklina soro nyonda inka au nichi an sukantilila ntube ka fo awiye sisan Laginɛ bi mekalo tli bisaba ani kele jamana don ka kan ku ka wasadon ani meru sugandi obe ka ke kalo duru u kelin ko ka mamadi dumbia sugandi ka ke jamana nyemaye nin kala tanunu benindo wala sa jamana ka se ka segin ko sobe beje fanga kono ni wati konina kala ta so chaman dele la kuna kri fabala ambe segin kan ka la sigide fanta konde la soro ale min be sinkan o yoro la fanta ini so ma kokura
2: ni sawa yenaba
0: e fanta itu be ka fo an ye sisan ko kipe kalata so kono mo kile ye kalata ka ba
2: kipe sugandi ni ke iro di amendori na e kipe dem ten ma ke iro di maison des jeunes am mo kile mbra bo ti se obra la sugandi ni ke no te ka fo ni greko kalata men dam na to na e ka nya woro ngale ma ko ni ha ne ka nya tin wati na kalata bon si amana ano sina boli ke la kasiro mendo ali tami kala tabun tanyo na koni ankatre e sugandili madam na yoro siro altre bulu la benna ta sugandili ke re femenisi nina ni bena mo kilu ne ma kipe yorondo meno sugandili ke la ni kali men ke nambu
0: mu nyafoli ke ra okola kala taw ma sika damne a wati ku folela
2: ni kali men ke nambu lonka momen dodo ni sugandili men baralla na membre de bureau de vote di wodo kanya ira kana ka foko barake muran bele da fal entre al bulu ani al tre nyagbani doni karabe barake sugandini ke to barake muran men nan dol la ben al tre mo nyalo bake ole na kala meni blani sugandini da yele ndo jeneba
0: ini che fanta ikani nye folu bela kabo kuna kri la Guinée fabala ebula banate ka ko nugo ya kenya tigila moro ni jamana don bulu e de congo ko rodugu en fana jati la bomba ira ko ebula banaye moro keme flani binani ni woro de faga wa sika kelindo moro ba kelinyo nana abisoro minuna ko jugu ya ko jugu fe dien tomba ka kenya ko chakeda oms onyema tedros adanom gebreyesus sera yeni ndoko kuinkono kunu sibidi atumbi ituri o yoro mi yere la ebula bana yin fanga ka bon kosobe akani tagama yin fe OMS nyema ka la nyini ye ka ka demedo wala sa fere ka soro bana yin natelia la anka yere lame
3: This outbreak is caused by
4: Bani kan suga laban be soro bana kiseni fe otoko ye ko bundu bugiyo ale mi fambe yoro mi nabi boluchi fura masorala wa fura krenkrene masorala fana mi bise ka latunu ka bo mo farila nga okorote ko jigia tembile kadaka ambise ka baloni ebola bana bana kiseni bundu bugiyo ye ni ka soro anye kenya tigila mo ka fere ulabatu wa ambe yoro mi na yambi ituri mo hodo kenya ra ka bo ala peu minu ye fere ulabatu o kerefe OMS be ka barake ni bara nyohondo ye fana wa saka boluchi fura o ane fura kise krenkrene ne u yere soro minu mbe ka sifle ni wati la kenya sola tinye don amase otumara folo ngani wati la nafabade bala katege uko kajea kakunafuni nyana maunchari wasa kaseka banayi mkumbeni noya nafababe tabulo were la oe nyohon demede ode la mba njini jamana ufe minu ye dansi gitaka seguna anika lategeta kuka danche udatugu kuka o lategeu jate mine kukura kadaka obesonka banayi mkumbeni yere de gelea wabe ke sababu yere mwodo uku dogonka yala ni banakise nye OMS kweni binato RDC kerefe kudai wasa saka nyesoro ninkoina antena au kelem blani la hala yakono ambeya anawe nyoronfe wa ambena kola tame nyoronfe fa
0: OMS nyema Tedros Adhanom Ghebreyesus kuma kan kabi ituri et de congo korodugu enfana sadio dukuria baelema ay Samba flani mwa aniduru tako Franska PSG ye UEFA ka Ligue des Champions jonjon ta konu Arsenal la nyekoro uka sibaya insoro la ugoitan sababu ya la omin

Badenya Seiba ani Yakuka Seliba folide do ka ke bela jelenye ni tumi ambolo bi ka da aw kulokan muso ka kene jamukan kene kan aw ni che aw ka lameli ani aw ka danayala ka foko aw sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamakan hokambe.